ti abusuano pa yi yanko ebedi na ni de semadu na ye ofredi kan mi ya na ti mi akoye ne mu na mum senso mo akonya ne bi na so ti mi afra ba so abusuani nyanse na otwe atwam no mampane de nsim bibeto ose enafo amienu yanfa mprapra yanpata patam na afre so yan hwesa wodidi nsim befa na ntuma pa adi efra juma de nyina abane wie na anope de mensre aban crach penefo ne se ene sa juma die potena ba ne wiye no hwena empenefo anti ana hwena assembly no anti ana hwena mmdc fo no anti ana hwena dc fo no anti ana omomodia so mbema tax force edi akone aba ewo mensin nim sidi abaya sabi obi nsan fa chire enkwa ya nyoma dada na enam so emensu yiri ese ejapade pii ewo manmu anope eya de sredie ena medema yempanifuo se sa sabi akwadwo sunsum honhom no omunyim fa mfiri omoda asetena juma omudie ede asomo man no senei so mwote da, e juma eno, ye febi wa putoka se mse kwa sinente, e be juma enu, se assembly no, ama tax force, en chintin wa mpate mpate mwa, juma dia, na wakye kwa mu, ye dia eno, e be obriguo. E sa sabi, omani mwa ewano, aswadin fuo wum, obini mpefe se bebi, odini kontene siya, krini e yidi fuo no, wɔyɛ sɛ akyira dwoa wɔsabe kuku container no saa de aba bɛsi hɔ sɛ akyire dwoa

0: Asi ɛni wa fɛn bi sa ɛ yɛ edumija dunfɔ ɛna ɛbɛ bɛ dum ejanu na an san na ɔmu ba yin de ne kɛ sɛ ɛ yɛ ɔtɛn ana tɛ ka yi de ɛfan ase na mi na kofi an tɛ ɛmɛ ni si mi ni ebi a ɔnu ɔdi moto a ɔbɛ si a pɛpɛpɛ a ɔhun sɛ mɛ na driver ninu e si firi ma ɔpere ɛbɛ dum ejanu ɛwɔ ha nti sɛ nka mmerɛ wɔ mu a na nka yɛ tie yɛ nua yi soso nya n'ani ebi hun ɛwɔ ha.
1: Okay, otu anyi ɛkwan da homa mi ne ni nkɔmɔ yɛ.
0: Yo,
1: me,
0: yo, yeah, my thing about one DS. Yo, now me pato ya pose. Yo, now me pato. I hear na upi, and I say na wona mahin, and I beto say na uhu day. One DS.
2: I'm from Kona. Ana mbe hunwe o ma pre fire service a mu fa ana police ba ku fa moto ba e ko fire service office ko ke mu ba ba mbe ba no na ka na ha ba ke esmi ya si a esmi ya juma dia ana o mde aja si o so mu ba o ma dimu jani si ki a o ma juma wi ba ka no esmi ya si bi o ka na esmi ya si bi a mu ha ba ke a fe dia so ka na mi ko ni so du ko kon ti fo na ni ba be ti ka de mu so pre no na ti mu ti na e ene se e na 30 minutes na police ko ichu mo mu ko mu ba bi no mu se geshi eno mba e o ma fre fire service o mu fa na police ni ba ko mu mu to ko fre na ba e mi ma ni hu enyi na no no yo mi no ko fi da ti
1: o to ene dum ja dum eko ni ba e no o mu atimi a chira de property enam so ma ka e ja to mu yenim se ban se ya obeka se electrical fault no kro no ba ye de e betimi aka ne mu no Omaka chine beti mefura ba omaka ensimbisa
0: yo menya kofi dia obisa ni anokre amso mudum ejani wie no senkeni anase ka nda no ankasa abaho ema mehuso omule ni ejenjina ho obukuta trata ni ye chobia chese kadia wuke so pepe amso omache chiro ba ku mie mbi a omoduko omoke na dum je kone de omodi omoko nti sesie no ka wura no ene na nkupo bi na begenye ho ye obe obe obe o wa wa o tiya ni ka ye bikina ha ye kum se ye tiye
1: Otu ay mami musa se no shenkani ne nko na tim anase won no obi tim na jani tom na se bio omunyina etimi pie firi ahyenim
0: se mi ne ko ti medase am se no shenkani no nko na na esim na koye se jani extra ntiti ase no na o yi bonu ho modin bia se nko betumi edum na na jani extra eten eye ne fire extinguisher na na o yusu e maka no nti na ma edi ni nsem e mama oye ne wei etumi esi e wo ewia wei
1: Otwan ye be dasin woman na boade afri tema come to one size 4 etimdi abra ye ye dasin.
0: Inya ko ti no tuna dasin.
1: Right. Anti abusuan we de e putufuru aman na boa yen sakan na yesi ye de beshe kasinasi. Inti ni nyina ye. Na won se asemba kwa dameta kan se se ye de adwuma ko bi di agro a. Edumra ye ni abre no mso de adwun be di agro. Won se wuti aman na bona a. Omne jani to mu no omoto yekanzo omoto nkra de fra dum jajuma ko a tete fonso omubomubomuboma amane boya ba na megina so de kasa no timuntie omubombomu a wanfa posi ni ene tu moto adiko piemu dum jajuma ko akache omusa ko ne ba na critical answer na moko eti gana voedie ani esremu o ani esremu sade ne yadididi agro se prank call so se den no Aya ye too much. It dubre bi a ni abre no. Omo so de adwun be di agro. Dum jajuma ko no so. Mu se course bi ba na do so a. Omo se se bi enyina anya pepepe sa. What you say? What you dey make you say? It about to us be se miansa na bi a. Mu so mu betimi afa. Mu betimi afa ko no. E bi a na ani bresem. Eti asremu. Yasi yetu momonefo na etu agamansofo. Ye gana fo a ye do omo adwuma di agro no. Ye nsue nyai. Na dum jajuma ko musu musa course ne ba miensa ena enum bia mon pick ko no e bia na critical issue hwade asi awia yi e bia mo kontem a anka kai enhye agye se oppose ni ne betu moto awia be pimo ka che se asimbizi na asi ansama bade ye aka ne kakra edwari asremu e betimi ato a wutie me e betimi ato me nso ne awia yi mani abre no abubrongo sua Odi ento aso ati.
3: Yensha kasi ebona se.
1: Yensha si.
3: Yensha si. Yensha si. Anu ti
1: Ghana phone me di ni da.
3: Yes.
1: Aha. Odi e. Ebu bongo suya nebe kan.
3: Adi be yensha da.
1: That's right.
3: ɛnu ti ɛbu